ikwa ya kimbo centro Dorcas meye ege sani nganete amasaboya abasani chida ika kuminaisa ato asichinsa iku menebre chaba no mambia good morning happy sabbath kira toku ya rigani kukole teramurubuliwe lesa nikuruwa ege sase mambia yeiga kira toge ndete boyo usanga amu nabo konyora weterase whatsapp ya 0724256504 kira toku usanga ase lesa nianene toge ndete kuligiri ya iguri yo ogo kina ase obuamate na anyasae nekaro tobele tukuliri ya moro kirelio ase chichumachi ya etire yorio ogo kina ase obu amate na anyasae na kuliri ya nganara liye ali ayengencho ase obu amate waito na anyasae ase obu amate wakira oyomo obubule obu engencho nene gochia aso monene na nga kitu wenete kubu agacha elito botinye na boigo nga na kitu wenete kukora ayako nyalikana elioto nyaliko batogo tuwaru obu amate buwa imemono na nyasae oito na selitukule ya tukuchukuliri ya asense moya kabere yo okuliri ya igoro ya amasabo ase chuma ya itatu waliri ya igoro ye chitoni cha masabo na bago tuchukuliri igoro yo ugusaba wo oko oro olekana ase leseni ye chuma yiganga naki toko kora amasabo alia akoro olekana akoiweka na nyasae.

0: toko wakirambia mo tegele aso sanganentu ya se eleseni ye chuma yega tega toko lena valisia baito morisio gandangana yoyo omwelio ase eleseni igoro ya amasabo akorolekana
1: bono as bono asemambie nigongo ganeria abategere libaito abantu banya sae nga tigato teme mono topa abantu bogo saba na hende tunyare ko batuku igwira ayo muikomo chino kunyare ko bogo to ogo tuwegelia na hende bo iko thorore nubu amate buitu na Kristo nubu yabule erinde ekero togo kora kendi gionsi tokore tumanyete no tuli nogo semeria ekero togo saba tosobe tuli nogo semeria nga omo nene nguchare ko bogo kora bono tigante bene mambie mbuya mono Lydia asingi chotu anyari kwa batu kusanga erese ni yari tukuli ya alero na boi gongu ganeri ya valia wa minto nga toke ande chikanisa wono li tukuku na lia ansire mono valiva usani ni uraevu apasiriki valiva ite kanisa ya ili ya itonga kamura ancheimu kamoge ande kanisa una avalisi valiva ito una umambi ya pes eneli na boi go choe li umambi avalisi ya vaito vama genjaria na vaga ni lia maya na boi gomutu aleri tukuli reliki ya na kantabu sauti tuu mirana singi nchiyoko gendra neri tukuli adventurous sabbat umo nene tiganya kubuku bara uwanja kwa etiko ukoleke
2: asanti mbiya mano umulisi ogando na mkakotia singi nchiyo tuwa tuwalirelese niye rengi ya na hende tuwa sema nirie tuwa oro kera ni vune buwana ete koba kero tu buwana ete kogenda sinyasaye asense moyogo saba mbiya mano sana tiganya saa tokonye tumanyanga kitogo saba tiganya saa tokonye tumanyanga kitogo kora asobu kibabuaito eli toro siu buwama tobu ya nanyasaye kero tura aro siu buwama tobu ya nanyasaye newe raisi kogenda asale uinu mosani kero muaro siu buwama tobu ya nanyasaye kero kogenda asale ekoba raisi kukuiwa igo tika toro siu buwama tobu ya nanyasaye ekora nero mosani uito elio kero tura atuale mechando gosino onyene kero tubu atubu ya ere seni kero ngokuwa na yale ngenga kero ubu atubu ya nyasago sese niri nuna gosaba kero ubu atubu ya nyasago sese niri ngeendelea gosaba kumuakira ngambi ya mono asali ya kokole ile ntue bako gosaba na onye tuabwe nira onye tuale ngaba ruwe ile tika toke ndelea gosaba nyasaye agendelea gotokonya igo abano ba minto naba tegele liando osi asemole tika nyasaye ato sese niri
1: tutara agenda sama saboyo minto vora vaeri inkani ere siretio yomaba alima genje kuroku ali nto sireti yunuke bitengu igara ayo yuno mungina ula alima genche pole sana wa mraba ye habana ba ye buna saka li choeli ondie kina Tom na boi go giri batitinega na Andrew Mbasa pole sana geko wa uino muhidi mwanyali kwa wa muku musiria igontu inyole ya mate yu ya uigara asingi chuko musiri yu mungino yu
2: asanti asanti biyamono na inche mono tigante vye nkwa niya baiboli baane mwaka kabita umeke na mwongina cherusa aliando siya sebali ni manyetenga ambage andarete kuyanda kogende kanisa aliese kanisa ya kiru waba kiru wa bonsi na abasa veira ama ya motu ale sabatengi ya wali ya nyavira na inu na abasa veire ama ya sabate ya lero tigewe ngi ya upendo sentro kanisa ya ane na ero na abasa veira ama ya nyasaya tigana kubasiseni botambe na kubayigolera chinjira cheno munoko kanikuwa ya korabe number two nyasaya ulio ligoro tigaigo ainyole baliba banyolire obo ogwakwa kone na singe njya makweli uno molisia Paul Sereti asireti mamo mwabo Drusila mogute anyamache korwalia asense meli ya Kenya nyaigo tiganya sauri ole igoro anakoba konya na enda bale mie ase chinga kiga chingo ngumbi amono bali bato batote bitokuwa ni abantu una finish entoanda nyasa tigago seni koruchoska nyasae tigana kogo senia na ndi nalo kotebanga nyasae tigato konye ase wiki eliere motu ase East Nairobi Field ndoko bwate strategic planning launch alia ase of his chito chi nene chi INF na ndi toko saba nyasae akonyo moro belio yuwa momu ya nili tukeli goli ndibe ligi ya ege kogera ndotu ale farewell yoko mwakero president ya ito beire kago tushugulikera okuwaeli igo tuwale kubaliga ni mwenzi mwenyale kubalimura nyole libaga moche to saa ngamo ase li tukeli igo igo naliko saba moniga toke nda soko saba tosabere baminto bali baakirwe tosabera baminto bali bagwateme cyando nande tosabera nenya saga ndere konya gotokonya nande akonyense yaito iyo bwate okoganiyo konene togende bona sogo saba motongi tata nyasae omonene bwabanene omurwoti wabarwoti ase mambi ya lero tuachira asole ase ngencho kuegere lesson tuayege ire tata nyasae tuwale gosabanga itu amanyira ase lituko lya lero tigatokonye ase obogimobo nobogima bogoja tata nyasae kero kende tata nyasae tuabere ntumanyeti enjira yogocha asora ase ogosaba tuwale gosaba ase lituko eriga lya lero buna tuamanyire motongi tata nyasae tuwale gosaba ogendere gotoigwa amasaba aito na kubwa mono tata nyasae ogenderere kuiraneria amagani aito ase chinga kie chiga tomenye taso boiko bwense yeiga meambi ya lero tata nyasae motegerere naro totegererete otaiwetie bimo biaya buya motegerere naro totegererete ora ase nyagitali motegerere naro totegererete oerusiri moyo buna elija abete ga kwerusi moyo motongi tata nyasae bonsi bali babwatoko gani ase mambi ya lero naende batotegererete tata nyasae tuwale kubabeka soko boko kwao tuwale kubabeka asama boko kwao tata nyasae okole kilo wanja kwao gochi ase bali tata nyasae elibarua ase ense me elibale yokolera ebanyale kocha ase ense moyo gotero kuya no gotero kuya wobo bwi tata nyasae motongi oyole igoro mono motongi tuachira asora ase mambi yega ya lero togosabera bali basiririe abanchu ba mwabo bali basiririe abana ba mwabo bali basiririe abayiboli babo bali basiririe abana babo tata nyasae bagenderete kubangemera obelio bagenderete kogenia abageni ase chinga chiabo bakire kubaremia tata nyasae ase mambi ya lero tuwale kubabeka ase amabokao mongina durusira nyamache oyo bete ga korara tata nyasae enkeli tuwanya bekira sa mabokao e familio oigara nero tata nyasae tuwale kwenye beka sa mabokao ase chinga kiechi gaba bukato bukenduwa monene monene tata nyasae ainae tata na intu na abana bao tata nyasae to shugulikire unero wanja kwao ege sa tuwake bekira sa mabokao kege ndere toko kolega asie ngia ase ngencho yokora liringa na liyao kege ndere toko kolega asie ngiya ase ng'encho yokomanyia abanto ayabeire gakokorekana motongi tata nyasae ase mambi ya lero goko na gweta oko na goseseni abana bao goko na gweta oko na goseseni achi station ya hao ne station yeyega yaito yegesa nero twanyebekira sa mabokao baseseni tata nyasae baigorere chinjera tata nyasae ase babwato buremeru tata nyasae oro kioko boko kwao elibatebe nga motongi tata nyasae baroli roko boko kwao motongi boni gagotoko genda asenge nchogo sasi masili tukoli ya lero andonsi ase turabe na andonsi asaba balibatekerete barabe tata nyasae tuwababe ikirasa mbobo kao na hindi tuwasabile tutuwa rogo sanko kuyadi tukeli gali ya lero nogo sini ukua ondo nto ngo tolema okuna kuogo sababu waito tuwasabile kwa etera seli etari ya yeso oyoro mbobo ito

0: Nga ki mga kura ka, buti ka ngon yu, nga nga ki.
1: Uy, uy. Yekure, yekure, yekure, yekure, yekure rane kabisa. Nima yoko wa numo ngina uwe chiro kabisa. Halide nyamoke mkakati ya somuro beli olio. Kwa lesson ya Jumamosi. Obo ato na buo voto aswairo ime. Asante sana mungina nyorosa. Kala aligeni nanga ya buole. Panyo waba kuhiranga. Kuhika kabu naroko, kabu naroko. Oto tevi. Tukwira na kuchaniji simi kabisa. Round 2 na ereye goswa chini kwa chini. Kuchikonya watura mangana maya senchira yo wenge. Ya chinsenye chawa na mambia. Migis FM. Ndoke DJ Raisa Keyongeri. Aseme tanda yons. Kaba yiko follow Migis FM. Share.

0: Ndate mbwate chisimibere iga alafu Tumaya kwenda sama nga nama yasi nchire yobu inge Ege sefe malo Ok ya charo kire Alege sa Ok Eta eke ya moyoka Alo Alo ege sa
1: DJ Liza
0: Yes yes
1: Lakini ulimo rugunjara kurubonde nga
0: Karibu sana rugunjara
1: Ya pele
0: Ihe
1: Ngoje ngambi yo walita mangana iyo
0: Asante
1: Iye nili nga kwa mili wawonsi ya bambi nga sila tegarrepe
0: Iye
1: Sili wakani ya vira hundi
0: Asante asante Alo ege sa Ok ya charo kire Kite ke megatura nyora mangana maya senchira yo buenge Kuroro tumaye kuire na gocha Tokolebuna tumaye te

0: Wambie wanadamu gotero kwa igano kwa evangelist pesa mulu watu kirichita ikachatikiri sano. Naisato chirage chinsa isano. Naisato chewono mambie good morning. Gesaife mote gerele tengu baye mwanya getinge mambie gaya bono. Kero tucho kore round yeto ya kabiri yomoroburio. Lakini ndi kabla tumalize. Tusuwa sense mire ya malebo. Nekarango kwenyolenga cheza cheza. Nige wako aliba galio kwebwera weka chilingi chiribu emyeye mo. Imambega ya bono cheza cheza kwa liba galio kwebu ira weka chilingi chiri wimeye mo igabu igabu imambega ya bono. Na konyorebe seyega nigere raisi uiresi miyawu ya kobokoba testa 770 hash alafu chore option number 3 yure cheza box. Alafu kero uwa chore cheza box chora gati ya box nambe ya mweke box nambe nye. Na naboku wenyora libaga yuko buwa wika chilingi chirivu emyeye mo instantly. 100,000 Kenyan shillings instantly. Yani umete yu bado weekend yiga ningi maigo bado. Malebo bono gano mogo chila imego. Serende nebintobirie mirobirie liyago buwate yogo chake wiki. Ipesa ina come through vibaya sana. Kwa kwenyori ya buna cheza cheza. Nigianchira sabantu wabwati miyake kuminitani tato. Kogenderera. Nabigo nigianchiri na kulengo na BCLB. Inse license number BK00008856. Ebese ya buwango iga imambi iga ya buono. Wana tikatora kuwanira wabo malebo. Wacha tuongele kina malebo kidogo. Malebo babaira machambasi. Asevi nyuru. Angu tura igubo se malebo mbali kenyuru kia ino. Motote wingana ki Felix Magito, good morning, how are you? Halegesa? Okay, yo ya butokire. Boy gonna wakundi kira ujumba sense mwe WhatsApp number ya 07-242-56504.
1: Halegesa?
0: Eh?
1: Oyu wa koro kwe kira asa kuru sauti mugirame nyamu ondo kungu kwa atrete jinsa yamu jaru rigorian.
0: Yes.
1: Mama yeto mwana mwindo kwa kwa ni rechi point ya te chingi ya ba kara elio mwishi la elio yawana ukumiri nga mwira wajira kili sasa ni iko liu kwa ni mwindo kili sumati. Mama yete nto mwana te mwana ba malepo.
0: Malepo mbale kenyora abwe zore.
1: Malepo mbala rorigori ya nina ando ma yeto kwa korumo saa kwa kubuka maambio nye tata itiko kwa na mwondo mkungo kwa rea kondo. Nero time mugungwa kwa ende kondo manya kujojo boro mambyo ita mugaka.
0: Oria boro boribu atikarete kubatuka.
1: Bono boro boribu ta gera ba biju jibiri bono ngakwa banaye kwa time no nitinye nijiyo mwongi na tigeza ngwe ka sasa bande kujojo abana ba kuru sukuru bali. Batoka e mugunga sukir nayo baita kuare kama mugoro bo kuma bo sukuru kwa atikarete kwa nyora ngai kwa ati mugungo jikoja. Igabwa te bihengere linande na mene kwa manya kuru aro ku mugungo bori ngaki yani tuliko anda ga ayo time ti mugungo na ende ga asi ga lengere tinga igen tu kirbono ge ti ti karo koru ku kimino kiri ku ji suku nyuma
0: ko yo ranga male boni ri bage bi domane bi chuchu
1: oni ri tu mane bi chuchu ada bono muna bono ko tara ngoro ku so ku sia pe ko yo ko ga moko yo oni bono mai ka ma bu a ter de gen tu kiri karo horo una bono njoba de kera sangura akandi jombe kera sa
0: ehe
1: ngura dar dar todi binyora ke na njoba da bono nda ngeri nya mira ko sisiya ya ko ko ranko genda ni
0: ehe
1: na bono da de ke nyoro ke te kidogo iga
0: ehe
1: akai ko kuna tiganda ko ne bono tita ke mono mugo nga go yi omo sasa ko ikanda wo abu mulinga
0: ehe
1: mama ese nkara etera bugete kora kure ka singa tikambu terenda ase keta kai goi eke ne li ese nkanyora uyu no mukumu ngina kunywara maru uka muro eno ne kunywara maru
0: kai
1: muro eno ale kunywara maru
0: yani ngekine kiombe ye family
1: mwise ko he agwete bwo eno ari na bana kunywara maru Karuwa nkabuli na eke nyole eke nge konye buli.
0: Awono nye family yengi maigo ya asiri roma nyete.
1: Nga ya asiri wono mbuli ya wono nonobora ayi maite nto itabaka ami. Ayu na yora igambele kufungta kuwa kwa manye ujikoro kwe family.
0: Yes.
1: Woto ke mwezi tukoro maho mino baka abako muru nyo baka mamu mino na nomeko mino mwore kawo. Mwana nebi kisi ya sambo.
0: Okay mbiyo mwane.
1: Mwana kende. Iko bono toko bori nga marepo mwise kwa kesabu maruta ni maya abano maitao kurangiri tato nyo tore eto tiki nyo mba mondo aya bwana ka ko maito na bomo ko mole bi lakini ko maite ko rende te family yera ba maita bana ba ko ro kama ma azenge njo ba ko je ore tin abana ba ko ba ko tamena oyo dile te mo ka ka nyomba wa ko nyu ay bono ko akure no mutu ko bona ay ko nda te be nga tuli mondo abana abana no jiko to ka abana bara so me wetra ki magendro karora e konye tikali siringi 20 ayo worro tikena eva mirema koro kuna bono jitikante benga aba ba marepo ena mugondo wera siringi 20 tikali siringi 50 nyomba nalio mwana ko chikomanga ta nere nere geko
0: right oh yeah yabutokire yabutokire pole sana lakini rende maleba yenda mugondo malebo ga yago rusinza choko yenda mugondo anato wapi mazaya kwenda kwa shamba malebo le bisi ukoboka saa 10 naye karali linge schedule yega ya malebo etem tebe yega ya malebo naye uraroga kina yako mu understand malebo ku understand malebo yoiga malebo boke mami saa 12 ochiro nyura maru ari metri ya wasi saa moja saa mbili saa tatu saa tatu konyo rota wokire kuruwa mutaro gali saa ndogo ose chaime ache kanasepa ale benji na malebo ba muabo babaira ba, ngweta iga shani ya gweta kusonde motebi nga madam karanti gira ichi ya nemi ya tano gaiga ose libu ya nae karambangu mwene kwenda nga kyo kwenda iko abaira abu litukoligi meine gazi ya yari malebo anyo wala wako mwosene mie mwosene 50 agenda nanda nyua yande nanda alime achaburuka nikero omuntu ogoro jabano ne malebo nabo tchinza chokwenda mugonda e for example chulis no tchibu malebo nabo atchinza chayo ko mutebi acha kugenda alegesa
2: malebo
0: inje gwaro ko malebo gaki
2: nakye kinta yatego kwanira aya kwambuka
0: ngagi abo
2: ndiyore
0: ine buya kabisa
2: Oyo merike ku rwa mabuko. Taki marebo na buba ikiri sese.
0: Awo. Kenyo na bomba ra mabuko.
2: Uwa, aiga bana. No marebo bale bona eke gori yonsi.
0: Awo, paka bana bake.
2: Mba kungu. Mba sa chamba muramba isike.
0: Akai.
2: Bono mare baba kungu. Bakungu bora na buba ba kungu. Ukungu wana kubuka mambia oge na mwana hito nyoro oho siliru ngulio nywa umana kuimoko oge na bono kuchikunyua marua umana kunyua agonewe mwana onega aki umana kubeke orusie janke jenke
0: akai ya seki nandi
2: umana kubeke entika tijini umana kurara umana kurangilina endage ranera
0: kaita
2: nda agira ne mario mario marepo bari bande bari ge bau ngi kyagira ngi da ku
0: kaita
2: da ngo asake ngo bona bantu bachande ta bantu akini aba abantu baba chande te bari ba kunyarosi
0: abantu na ba kunyarosi na bumo chando
2: na bumo chando bono orocho montocho onywe kazireju No manya gaki kori kichi nini yukiro mugaku
0: Obwata chinza
2: No manya kwa buze nyomba No manya kwe siria
0: Ya mache na malepo mbaligo chiana
2: Mbaligo chiamo Na wakaka mbali vale malepo yu Na warabu wako kamambia Nero chio tindo nya kwaka Nga chitu wani Onyoli le tuwani tuwani Tali kore tanka wanto vali Bono umanya kugato chio cha kusabono umanya kutena inga bono inye ndagi rani
0: Nga ye ndagi rani ya rukuru
2: Nga yoro che kwanye musika aki Oko cha pomoa Bono kora bantu bante banga inire baku wata baro kia Umokungo yo oseno monga inigo seno osene damu amwe goche kia gara mondo utani kukora kini Oru go osibia sugulia Nado jetia yono abana bose bakana mna ndora ari kende mare boyura roja marwa na cha muti
0: nga ya ko mutigera gaki
2: gaki na ar ko te baiga omo ga ko munu mwana na abana be kisa mo chonsi we o mai tengo korore ko miti aye buika we o cha aye buika ko manyana Umanye nga kiyoko menya sense yiga ense yeteri ya omuna lero bono bintu maruwa kengi lukare chingara baba Ame kuchingara. Dero taiyo. Iba akorosia maliogo.
0: Mbaligo tume kachingara.
2: Mbaligo tume kachingara me merateiyo. Bono ote abindiri asira banta mani. Bantu abindiri wasuna ni chimboto. Bono ukulige guwa tika nonye, nonye bago tene nse yaba kwele ili nonye tero kukwabe konga. Na abantu tika wawonjokere nyasae. Okoyune akayego mwana obaba tiganti ere iho akya bantu tikabati ko bamare bo bano banta barungire cyo ke bayira ni romonene
0: yemano sana bono kero ma ete bakaba subati babere malebo eyu bono teri ko banga no muchando bwe kenyoro bono yibano go kero monta go kumia no intu abantu be binyoro binde go togo kumia okay na intu tokoru ne banga yana monto nyamira igo kugenda kisi county okumi Nebanga ngo sembaringo goko gendo rokumi because bono kero male baba bere bakaba subati karende e business yega mangana tanga etiko salika halege sa
3: era basani
0: eh
3: ah anda banjengo ina no kungo ina no kutanto talira
0: bono ga kinande nande male bonanda benya gosira
3: e kyagera na hare ne yira kyanega Baba tu aba bua tiri tu aba minyakiri mbali koi gupi. Kami untuk polis itu aja lah kau minyakiri. Hanya kau boli, tapi kalau dia anak bukan nomor, entah apa kan kau boli ngah kamu aku nomor mian kata mami natan, aku mana nomor tu mian kesiri natan. Hanya kau boli, orang kau yukur kau yukur, baba tiang itu naya nas, umur tu kau nak kau ni. No, ni naya cuci ungkai kata kau isi kau buat ya. No, nak kamu tu orang kata sama orang kata orang agitir pun orang cuit, orang agitir naya orang kata orang asal ngan bayar bunir. Ungkai kata korupsi.
0: Malah bawa tu nyari rasa binyoro bawa nolinda nak kirim dia tu catua korang. Malah bawa ni ngan kioko ni kiri gento. Anggota naya nyora amau niri niri transforma. Tomanya ngan. Alo egesa
4: Auzu ni malepo ni kimuonya malepo
0: Ah ya pinae kwa ngainiriri
4: Yeye ni mwenye huruma
0: Ah ngori ko genda iko no eti nkomanyeti lakini karibu
4: Oh yo ni meotea
0: Abwa ene limix ya uwa so kiri korenda e so ali okegesa gwaikire
4: Alegesa bwakire bwairire
0: Wakire buya
4: Shani mbu ya gawa tachire vyosiki Iya singe njoye viro Ntura kuwa na pari ya matuka mango manu mendo
0: mbu ya tole
4: Umuchara la kuwa letri kesabu Iye no nye nsiri viro vyosika iga na alia Uweta ya ndeta wakole kanaga iga Iri siku ya topiki lakini nende no nganjire taika ya mondu te Kumanua yao maiga linde tumanya kanda somo cha dara.
0: Okay.
4: Yes. Taite kuhira liba geliga. Yoko kwa naga kuru kulini ni transforma lake kuru vyosiki. Bia Minnesota kwa ikachiduka. Ibu bosongo na nyamira. Taite kwa tumbrasi. Aba hili na basani, aba basi leti, umasubati, umanyagitari, maiga, jirani yane. Maiga so umasubati ula mamanya ako gamba. Ine kuende ya ayobo gora ibu aye. Subati ina wachi eto ya gasiri ubo imabu aye. Kwa morige chinse ange meronko ebiri. Tukamika matanga aso akuru kucheo isika omoke. Alange mbaro na tuatumire angara uchase. Aba gusiba, minto, na aba... aba Amerika ba minto turaiga pole nene anche nande ngire libageli ko tumya ngara ko chalia se mucho to nuka bo machoge bara bo kya bo gesi senge jo yo gosiria mogaka a miroro masese oyo ase gabno tomenye tabo anto bato nuka kya bo gesi bo machoge bara bo pole aso gosiria mogaka miroro masese atumire ngare nene elio banyare gutwara obalemu kuika emro buliabo ekoera abatu nababasiri abamwabo bono asenge njo narenge bugango ande muroberio mujadaro uko nyagukwana narategerere babiri batatu iga igoro ya malepo igoro ya ebinyugwe bibuna bigenda tego salichinka asabange bali baendrete kotegera nabo montara iwe ngambo berakirire nde ibinte byo mbiro ase binyoronga abantu baito tigato tige kobokera ase kogenda ase nyomba ye ebinyugwa kwenda kubuta obosota bwati kende korakora ko rumwago mane school fees yo manyana ke gwakano umanyana ki ebinto binde bigokorwa somochi baadaye chinga kichigo ikamonto manya gokora ki manya go kogenda otimokira abuna soko no watimokira garo wakore ebinto rakire bengoko kubokira ororo ebinto bigokoreka naho botaka ni gogora abe kenyoro una bono tuwete abana bake bakare go kugusia abana bakoibu yani igoro yebinto asenge cho responsibilities cha bible cha berense konyoro muy boligare omorebi omori muy boligata ri na cha nabana bana na barobate na bona asenge cho masoma ati tokore ibinto no okora bande bayitiru tuaro lije bande bakubwa tubara abayibi asenge cho yebinyugo bagotume kabiri bikongo biko ba tebinga tokore kira kini monto go chikubwa tonyora kana tata itiko manyanga ngendo kiga okora abongo tikira bashani ongeri bagankwa ni mashabiki aito tu wa Misri ango mwako mwagima tutura kwa na gake wakua ni gorafuri tali u na sabira na wako wako wako masi yes ingu kwa ni mwako ndiye kima nganga simekanyanga kwa kiri to masi olenge mwaka olenge mwagina kwa suita olenge Joseph olenge wiki olenge my wife and abarugi baito bonzi na abana ba minto bonzi na abana bari baga soma na basabira nema mashabiki osi diaspora usiengi manyamira kisi county kenyanyabo machoga lio kindo center kenyoro ukumoni ketembe lio sugo pole na ande ngore nina se wasira kuwa mwaka richo ni mayaka singe njo chinga gitarengo na igunga na ara wakusira pole pole na tige irabu tiga na wande bachangie mashabiki osi na otura ama bono timu diaspora tuirendiri ande na otore tuwa paka niria manya saa tiga bakonye ande ayesha kwa talisha ayesha ni talisha tumbu hata bobe haba ntoba ito tiga baso mia bana aliyo botaka bora era kurugusi aliyo ndamu ya muera era kurugusi ande toko paka niria maya wanyobo kimagwa kongire abi ntobi ya mentira magori maguta na nani gai gama nda te bando mui te bando bono tadi nga kusina serikali nguwe gira yaya tiri kwa sapoti kende nga te bana ki na nani gai gai binto biko ngete abando baito tiga toko nge biko koro na ande kamogo chiko soba choli umako ugojo 2027 kamura anche tiga kolia chivesa choro mura iya senge choje biko rubili yako hako kore hile kose choro mwanto umanye tenga na ki na chiko kukonya tiga ko ngai no ngoge ndo bo goli kune pasi ye skuru gete ya lini ye transforma primary skuru lini ye transforma secondary skuru oiru asige to tegero mo kutana ye gusi ningi chibu bere okoire na marago abo tindere oike nyomba abana abase ali skuru fees to manyeti ochago to togali ngankwa etwe ko fi ya lini ye transforma pati departmenti tuwa tikende okoire na yani tiga toba bantaba ngaini tuwabira bantaba ngaini gusi na nyamire ngima na kenye ngima tiga tokoro bochori bokoro lekana nga gusi na intu nto ibolete ama ngana alia kare kwareko ngainu ngarero mochumbo ngomo mwae musiyeli nire transformo wakere simi nganchugo cha ngangaki mwae mpiri nire transformo wakere nganga kingi weta apo bago nkwa na vega rano ole mokani ya ya matebe wanto baka ani regira uni nkali bia korati kuma kweta no yogo ya ya kora ni mura konye nze na gusi
0: ya yeah, right
4: moko na koko ten tereria wanto nga kaya yu mchumbo kwa nga nande nga lini yetu lansipo malia nda kawasararia wanto nga nga kutumera nda baba mura bago discipline motebe na ki yogo to discipline da kini umanyanga na ki toko badeta matuko na atike ira abu njotina nale ngambeini ngweta nare nyasaye tiga bakonya bana minto na abantu abaya mure nyasaye oyo mbuyamano chiabutokire
0: alright
4: namangira ale gukwana lakini transforma na bera siaro muriro mungu baise ko gusamba chiwaya
0: alright ini ye transforma Sante sana se virengere rio bia uchite kaniko mini virigoro ye chinsa isa no nise tu chebo na mambige saife mo tegerete ingwa ya mwanya gitinge. Station ya number one soko gosemi oko kena boigo goko manya. Ekero boigo ngoko manya goro ya cheza cheza oko alibaga liuko ibuero weka chilingi chiribu emie ya mema mbijiga ya bono. Cheza cheza nige oko alibaga liuko ibuero weka 100,000 Kenyan shillings ema mbijiga ya bono. Na nigere raikisi sana. Kogenda simi yao ubate star 770 hash ochore option number 3 yure cheza box koru habo ochore gatia box number ya mawike box number inye na nabo kwenyole lalibaga liokobwa imambijiga ya bono cheza cheza nigianchira sabantu wabu watimia kai kominitani tato kogenderera na nigianchire na kurengwa na BCLB nzi license number BK00008056. Alright, tige kere toki ndeto ye sokoro kibandago teba ngaki 6. Alright, tige kere toki ndeto ye sokoro kibandago teba ngaki abagambi na bubago changia malebo koba abange binyuru. They receive bribes from sellers. Abagambi, abatuliti, ase binyuru biya ito. The drink has